alinasyon yon posedye kote lo sale gen pase den sistem pwishon ou ki retye ban mineral de sa de lo ki fe li aksepta pou konsomasyon ime. Depi yo komansman 1950, ban sistem de salinasyon yon gen installe e pe de servi piblik atave le moun avek de lo ki de ot kalite e ki potab e ki son produksyon yon kontinye. Isi se se la, si de l'anè 2000, pou nou ti eksperyans peryode lè tan sik ki ti pou lonze, ki pe yo se ansan mi gouvenman ti pon sa desijon pou adopte sa proseji de salinasyon pou ede avèk mankman de lo. A sa lè tan, si zot manzine, de lo ti pe gen distribye pa